0: loya be.
1: A xiang, nga di ri shu le xi ga qi mi yin, ni ye zhong suo ni tong ji wei.
0: De bi yin, ran ni da zhu yao zhe ba.
1: Ting zhe ma shi, ni ye ge zhi xie bi yin, ni ye...

0: Kondyo kori ina, nga ka paash kiamda thakar ba. Yang kogfi tu nyi dojigo yin. Karsya song, yang ka sengzi yo mar ba.
1: Chuchu, rang tingwe ka shu he fan xin shibye.
0: Asha nga sikdo gui.
1: Azi, mu nye yin bishi. Dia ma yung kho lo, nga da zhan nyi ye no me zho sam chu. Nga zhu kim le chi nye ki a xia la ki san da da zhaba yu bi zang zhi sam chu. Tien zhi heng zhi che pi no.
0: Nga yi ka chue pe zhi la, le ro da ka nyi cui ke li ke li ha kho xia. Rang ga mu chung e.
1: Ga mu me bi di, chu chu rang ma shi be. Nye di kho lo, rang du le ge zhi tien zhi xie. Tan do nye a xia la si si ga bi che xie mi shi wa xie tou bi zi ngom si shi ta kyo. Nga ta na mu nye ngon xiu sa yi.
0: Rang sim zhe ma qia, a xiang la da rang zhe wa qie yuan ma zhe, nye rang lung ding mei.
1: Zhe xiu rang ge ting zhe xie na, nga ti wei nye bi yu bei su ru shi du, wu nye zi bu ma sa shou. A xiang ki po lun di, nye ki mu zhe qiu, nye ga zhou da ka zhe jie, nga da kin cu zhe na kin zhe do. Dian dian yung ma shi, zhe xiu rang nga ga bu mei ba, di lei yu shou, qian na, nye ka la dang xiu, tan do up zhu xie jie ke du ge da nye lam sa li qiu, jie ma pa mu su sim xiu nye nye rou qie hu. Kintre to, nye kuwan da lupti tangli chike.
0: Yesi nye tangli ma chewi na, rake mutu xie rupi.
1: Gobi kan, go kyeb kyeb to kuwan da si hi, di nye akka na chinje mutu xie hi. Gem gen tangli chewi rida.
0: Yesi rake ngas ne gyeret nye zon yu na, nye pe chin kye lingri.
1: Gyeb sa di cangbu cangbu shi xia, ka nye xie du nye bu yoshi. Ji le, a xia fan xin ne xi, sam xie tong bu tingze deng bu dong.
0: Mora samshi tongko tose, loda wa lepdong ser xa. Pomo shi juji da xari, nal ne zuido slab daga, cik cik chi.
1: Rang simshio no, zime zhi siye di ngu nye zhi xa. Tando gabi yuwe.
0: Di kye xin borbe, rang ga asha la, tewe cangbo yori.
1: Zido sa di, cangbo yu ma yu daya yu ma shi, gabi yu no yuwe bishba. Lang shan bo da zhu ying tai, lo mi o da zhu li ye, jie ke da rou si. Ga ki ni wei ki zi dong chung ti zi, sam mo ning ba zhen zi qi wo shi.
0: Du se du rang ge jian he lang lop sen, nian dian qian yin xia.
1: Di yin guo qiu.
0: Qian de nga da fan xin, yang jia zhi yang zhi wo qi yu bei.
1: Nye a xia lo xip zhu li zhu du, nye am la ye ca wo xip bang ba de mi zhu jian yu zhu qi wo shi. Sam lin ba zhen zhu xin ye ti zu xi cha bu zhi da. Rang ge xie ta ge shi, nga zu mi pie pie cha bu xie ta ge shi.

0: ko pu yu chu emi ne ge zi ba ga dong ro si ro ma chi zi ba san ko ta le to ri sa gu ta ni te ke ri to ri te
1: Janashi sowar, zipa ngay bar tu da ngay shi gyo. Dabligwa shigla, digay tu yim tsangmar, nor na mangpo soy yu. Gen tsen la zipa, dab dip yung a zha yu.
0: Yama ji da sang a.
1: Tu yim tangpo ne, gen tsen ki zipa mangpo nyu. Wen ya, janashi sowar, 天等于没。

0: Worry. Nye miss chance. Ji chan rang rob che du shi.
1: Rang kang bu so ni shi ma be. Kare gyu ze le ri ge le che yu be.
0: De da. Sha ge nga tong ju chi be. Nga zu par ni bu zo tong ju kyun chi ge ma da. Nga zu xiep shu le ri so za mi meng gu ngo xing shi. Nye ra che ya ju. Gong si ji na la. Jin da da ji xu mi de su shi. Ka lo wa shi. Ka ba chi ne che yu za. Sawa chang mo xing shi. Di xiep shu le ri da. Nyebala duda, saka chuchu suni, ngosheba ngale mango yoshi. Dei shepshu le rirda, ngaka san arkana chudu, pomo chung ngoshish, pomo di.
1: Yangye shegi shegi, gira lutuwe.
0: Ah, zi, tisha tisha.
1: Ngo chaksa shen yongduwe a, yang nisu ngoshingu yu sheda.
0: Midi, nye tingwe suong xa shishi, shanga nirda. Ril chenche, lo nye nyenchi le rigi, Kuchi jimbi yu, lebyun jingye shi.
1: Chenda zhugzhui le zhida zhuwa yu giri.
0: Duda, nga yi chi wo ma shba. Ya, nye zhang lmi di chukso shmi di ngu. Tsangmu lo gye zha yu bai chak jemin da chup jib shi. Rande duda, di zhu nal du bai na gi jikyo bao la ma shbi. Shidwa, dine ma duda.
1: Nga da zhabra shidwa.
0: Ji xia, zhang mi le der sami duwa.
1: Masne hakona arma chapche chapsap chaga chine yongyu. Tishagi pömi chame disu dagwib diso dugdangi. Mashi sami nying jimrashdu yine namba zesu chene jikbe sursu susha. Nyongwane gosemsu lo guruye namba zesu lakzayda sami peche yuyabja. Kanda mi sami nyejigani nyeni chakcha lopdaga susa yuyabja. Rami dita jibibe.
0: Jibu yusini, jibu shibshi rame, yine rishog yu, dusi, rangi namja di, chushi suje, mi dinda. Mi su tuyabu chungna, wune rangi lebyun chiga yung zho yu chung.
1: Da guibsa.
0: Da shibu, jikbu shi.
1: Yunga, chen nye rangi jeshi shtaji chewo, rangi yinji mi di lakbe na zhu a, yakshu chungna sumdu su da. Nesu dinze don tuje xebi na zhubde yoshi.
0: Tagsi yu. Ya, soda, shang xa na gom dungo ma shi, jima nga chukwa yakbu cha yu. Gyo so shi. Dada shi. Rang chil denye aili shas nye di, dagba chukwa de duwe a, chukda suro dinze ge daga yon nye duwe.
1: Kanda nye kato tune chukwa zhi xa. Murangwa chiji kharchiga.
0: Keme.
2: Bala, nga mangzi sanyi duigi, dindra chenda sugu rin guo chi lin gari. Uchi, bala yogo si iga bai da. Shime mangwa shidu. Bala, ina kongzi chila daya kari ina.
1: Dabu me zang ingiri.
2: Kongzi naa me abri, nga zile gyo yori riba. Nāmēni nīngjē dūgu.
1: Pējīn tī tēzhī, mī mānggū jīgē mī shēndāgē jēnyāng sōkṣā sūyab tōngsā.
2: Yā, hī
1: hī. Sūsūy sōgā jī, sūyabē jīlā xīndē cāmbū mēb dī, xīnguō jī. Dī jīlā kāsakāl yū jī xēgūr dā. Tī tēzhī wūnē gē mā kīb chā jī. Pū, mā shī gōng tī sōkṣā jī dē, cā sō yu sā, zīng jō xīxīm gōr dā, xīn sōng
2: jī. Peji shuo se ra yu ki ma zhi, nga nyu diyo diye la.
1: Nga zui saya shime diya yu ma zhi. Zhu, kunzu shimdu dosu nyo ga zhu.
2: Ye, yak la! Wa, aja zi ma!
3: Hao han.
2: Aja zi ma, bala nga nyu shime do nyo ga zhu yi, nyo mdo te ye.
1: Hao han, mi zu sunbu ma su.
2: Jia zi ma, rang chua shi da yu bai.
3: Chua shi ke me.
2: Xi mei di ge nying jia ra shi du, ma zi nyam da da di ge.
3: Yong a.
2: Ba la, jia zi ma liang me sa.
1: Ye kuo qiu.
2: Ye, xi mei da nyang a zhou re, ye.
1: Di ri xiao ge liang me bai.
3: Ma zi liang qie jie, qi bu shi da liang ge.

0: karche son. Nguyo be? Debo mi duke? Shanshi? Shiba? Karsi yu, kari nga resi. Shange partin su chador jamshi. Shiba?
1: Bangda kari yu. Rang ten zai gar chiagi to damri. Ne zui lan gen rang li yorda.
2: Le nye chen mi ha hu ma ri ma samshi. Nye no yu be le chen me za xing min du.
0: Xing min du e. Di kuan le nye rang che gui che bi bu. Ta ri ne zui lan su chi ge gyab tu ma ri.
2: Ka ri na. Da kwa nga zha tong to che ka ri na. Nye rang no be le ka ka ri che jo a.
0: Rang zha tong to chi ge e. Sem ju be zha ri.
2: Ani gen shun ken gen ne go zu jie. Rang ge zha la zi bu ba. Tu lo lo de ta ge ji. Nga nie le ya ju, gam rang ge ke yong su le ba. Xu go nga ne ge jie, gam ke min du gu. Ba ti din zu. Gong si san wa yin bu rang ge xie xin du. Ge bi du nga, ka fei lu ga da ji ha ji ga.
0: Yong a. Nie rang xie. Rang ge xie be ne zu din zu da. Nga zhe wa yo ri. Din zhe yin ne ka xia yu. Rang ce nyu do su. Bu nya nie ki kim zi mi ji ge. Ta su ke bu na lin. Di ge zo zo ku. Ka fei nyu, jim du de, tuk lo bin da ge ri sam ju gui. Nye rang xie wu, mi mei zin na le sam yu le de bin ne zu ma gu yu ri. Rang ge gu bu u zu qie mi gang bu tian za, nga nui ge ak ku ge bi ha ri. Lian bu din zu, rang a le yu ri.
2: Nga nye ma ka ri qi nian yi mei da, tan da ka ri jing gu yu ne, nye tun da ri. Yi ne rang ge cang ma nui ge jie, rang le pian do ka ri do.
0: Rang ne kim zi mi yin lin qiao xia rang ne dan da rang lu ri le dian nga ran da ge ji ci ji xie ne ye sim lu chuo la xi xia
2: din zhe qian ha li mian ye xin de yu rang mi ha li mian ye xin de yu rang an ni sa lu cha dao ji guo shi ba rang zu zhe qi ni dui wo shi
0: ka xie ba yang ya ji xue da
2: rang sa ba di mi ma xi me san wa shi li san gu de rang de ngam da sen ye bian zu nang ju ne sa ta xue ha ku ge ngan le mo de ha ku ge min sang me rang bian le xie a di ni me ji rang le de mo da wo san de yo xi
0: ki le ka tu zu mi xie mo de ye ki ge ju me yi qing de wei
2: da qian da zui qi da
0: dis

0: Rantiri, ngabdiri lo yang kariba.
1: Tiri shou yu lo yung matbi. Nye de tse tos ki yu, kala shimti zhe sung yinda. Nga o, ju nga leg chigi de ji. Monan gi chiya rama ju. Kaba gyem ne le, monan si magi be sors chigi. Karsa di o, monan mingdu gui moto sa, magi b chigme jo.
0: Jig che ne, tinte yinchu.
1: Nye rana siya yinbo, tiri mingdu gui moto ne jima gui ntaga shibo. De sang mato ya kar chiya yoshi. Oh, nye bu nang le, rogu si che tu mu su. Che zang nye bi di mi nyu ji, di nga le sen pe sun ji yin da. Mu nang tong do lo le mu su ge.
0: Xie mu zhu.
1: Chen ka ba shi ge gui yi. Wen xiu yu, ran hua yu. Ge xue da. Ran hua yu ji, ni wo sing cao ting zhi. Ya, ka ba ka ga su.